0: Nice. Gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alai mori Abrahamu ri jeni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gbogbo awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gbogbo eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e ja jo ki hallelujah e ja jo yin e ja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ti ogo meta. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo, ogo, ogo fun Messiah. On ta se laaro iyato o. Gbogbo eyin omo Olorun mi mo to n woju Oluwa fun. Ba pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara. Isi only communion otola. Olorun o ba ngbo yo sise lara re. Eyin te n woju Oluwa fun omo. Isi only communion otola. Eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi o n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daju mo mi in to daju ni pe to ba ni momo ma so nkan kan sa ti oje asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba ko Olorun fun Olorun alaanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni Olorun mo fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo lolo won fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi oro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoruba lo so be bibeli o so be olorun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to olorun ba fun o lawon omo birin especially awon ito ba fine inu yo mo dun ai mo ya won ti an bi omo birin inu aye e ma mo je won tan yin je o omobirin oda o omobirin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omobirin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omobirin to je omobirin Olorun o ba ngbo what man can do woman can do better in talk in le se obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobin won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo bobin ja to ipo bobin omo elekeji lomokunrin hallelujah o alawon ti an bi omokunrin to lo nfun ni omokunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawo ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amode bi omo alaanu enikan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu Allahun ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori Olorun e ba nwo wonje e jo ntori Olorun e ba nwo wonje e jo ntori Olorun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu ko si ni omo alaanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa tebati o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma la nu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma la ni oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yi omo laanu won ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo bo ye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko e meji gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti ngba adua ti mo ngba adua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen nlo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni only condition o gbe sinu apo ohun mole bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti eniyan ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje nbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa nisin amope o le po ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni mami wo to ti dabi akare ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olohun lo won gbo to ro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o but oba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e fi mami ile e fi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti ayi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ija ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni e je so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wicked e ju o no bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko di oro maanu re ko di ona nkan kan si ko di ole nawo si ete ro bi oni jeyan ete poju si ongan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mai mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe keyin ya ko fun mi je gbadua loni o bi money o ti bi alaanu bo ki buru buru komo kenu kan money bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won order fun mo lu ni won order fun mo lu ni ki se bo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like wa su yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo boy o bi omo laanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya ti n je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin fa n ti nbe lara won ti to won leru
1: so to ba pade obirin kan mo kanu won o lo bi je pe to bi ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won a gbe anu nbe lara awon obirin teyan gbodo mo se nbe nbe ah okun ti ba n wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo lo obirin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e otan en ton ki be ko da iwo lo da ki lasan lobirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasa ke ko omo lokun esin o ma roju bo baku oriri otan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan o ni were ko se so re to olodun lo feun n bo ba gbe wole ti e na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu o iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mo tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa lekan lare en ti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e gidi na wo re mejeji soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si ke yan je won mo so yi to mo re ba ko ti o be sanu fo won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha to ba mo n to nse lo ta wa ni baba mi o fun mi lo ma laanu fun mi lo ma laanu o eyi aladu odo ya

0: Jesu oluwa wa
1: ebi owo yen lori sa nice pepe yo pomo o ni awon service wa ni ola loje mo juwe enikan ni wai ah a fe to wo fomo iran lowo omo alaanu ni oro kunu mi o bi mo se ra mu lo die die yi oni ma mu titi omo iran lowo awa la ngbadua fun iran lowo e ja wo eleyi
2: ah gbogbo eyin omo olohun omi yin e mu omi yen pade mi ni ori Facebook ni ati YouTube ko ba adua ago mefa si ago meje adua ago mefa omi wa elekefa ago mefa la fe gba ago mefa awon kan be ninu awon mi ta ngba adua si ta tun se pada a repeat e pada ko to di pa lo sugbon mi elekefa yi e jo ntori olohun e mu omi elekefa e mu pade mi ni ago mefa ni daji odekunle epaphras lori YouTube odekunle epaphras lori TikTok emi esi bayan chat mo be ni kankan chat ati lori Facebook o e jo ntori olohun laaro kutukutu gbogbo eyin te fe bi ma laanu in ta fi gbadua laaro iniye gbogbo eyin omo olohun eyin omo laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara olohun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara ni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan ohun o pari si ago mokan labo si mejila second service fun gbogbo awon agbalagba niye youth for Jesus laarin omo odun metala si omo ogbon odun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbomi emura lati iworodu ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema ebere church olorun ojiji ni bi garage yen be na ni o seri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o sele and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara olorun to ba di Tuesday on the 18 iyen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka anointing owo mi je nfowo mi kan mo re 081 6037 kan 3443 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we lewo flyer bo se kon nanu bo kon yo ba yin ri flyer 081 6037 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki nfun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eye ewuru omo ewo kin la le pe ru omo yi
3: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
4: sister Mutia eyin le ti sanra bayi tin da yin mama
3: so mo dupe lowo olohun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayin. So igbati akere daddy wa ti fi wale 30 years ago I was 5 years old then.
2: Em gbo gbogbo eyin baba awon omo to omo pe le je eyan won pada abo. Idi ti omo bi ntoju iya nikan esi awon obi to esi awon baba tin foju won re o.
3: So abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma npa won torun ma npa won sibe.
2: Iye mo mi yin.
3: So ni won wa ko ile kan face me and face you no fi bo wa lasiri cause adugbo ngba yen igba ton ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won ni ran awa na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mu fe fi asiko yin pe ke ba mi pe ohun na ko wa ke le sadura fun
2: o ye pe won kia
3: so aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na
2: lohun na
3: be ni o ti bi
2: e ti fa
3: be ni o ti bi mo
2: lohun bayi
3: be ni won lele
2: ha awon na wo mi bayi
3: be
2: ni on lele e pele brother yi olorun yo mo yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin e o
3: re mi lekun
2: e ba npe won
3: so awa wo pe
2: se bi sister re mi lekun da o ye ma bo sister re mi lekun eyin ni SCP number 3
3: to ra ona mu mi de ni joy
2: en to mu wa je ni ko dupe lo re pe wo lo monde mo da wa bi
3: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
2: mo fe ki mama won mo lo ina
4: 24/7 ki won mo gbadun ni
3: won ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
4: mummy yin o ri mari o to bi odun melo ba yen
3: 30 years ago
4: ash
3: pe 30 years
4: odun yi eyin ni sister remi lekun se baby yin re e wo bo na se fine
3: omo arugbo ojo ni
4: omo arugbo ojo ni
3: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan to igba ti won sile
4: se mummy yin wa loni bayi
3: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugbon araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
4: le fi wa lati ilu United Kingdom
3: ori mo ti send e
4: won en gbe e mo ye testimony so igba to won ja se mo le keyan gbo testimony ki won ti send e ti n gbe ni nsin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti olorun ba se o lo renbi ma je mu be ni to dupe e to se oni baje bo ati gba mi open die ni
3: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kawo eyan na kan ba mi sadura fun
4: e wo bi amo to jiya